kila jo gourmet ko gero kan je ge kelo woni tu wor piye jiame tiya ding dongo a berni de piro de ma bor mo ani yare ker lego chona chona je war yok ken me dik ame wel ma war ya ber won ko bi me pa cha bro sa ke chu bi o chona ye lu ke joye ti pa.

mo kero kanni je gejjelu woni tuwir wo piyeji yame tiya ding dongo a perdu de piru de tuma bor mo ani yare ker legu chona chona je war yok ken me dik ame wel ma war ya bir won ko bij me a pacha bro sa kechu piu o chona ye luoke joye chipan

0: nan joti lan le
1: allo baka malara woni solo ko yi woni ye kana moro do ja
0: o je kayo
1: man je kayo bon
0: melo do nya be
1: ah melo do nya be jora do nya wiri twan
0: kor chuewa
1: mun kor chue wori apo la luba
0: po migidan
1: o ko bi do boru gona por le ko cha kera pere o wi bi me pere an ni na ga tamati mata mani yelu wura tek ko to le tere mo ma ko no yelu wuru me jono do nyoko kanu ami gi cho jira ngoda mi gi cho jore ko ka wuni miru ni jono tuwe ko kito wan ko ile nyu na ka potu ti yelao danga mi uti yelao kito eno ngodan di norobe ga ti del tie ale wun do ko chuu chen pe ko mari upc ken wun mu me do na nar chi ngai nar chi ngai chen me ko ne do ngoda o kenu ko kanne amanu yiru ko jore urte chai chi wani ni lao mi ro kwe lao be da ber lao mi ro kwe chi jo mi ro nataka chi ta dina rak da dino jo nataka chi la ngor ti kumban no eta me do lu mere o ami ni apo bunga chure twal na bunga chure unjo me maru ji tu pen yero do bunga chure ne obonga chura ngeteno ditu to al yinyo dana mo ti speaker bikara la enda wor parliament ngeo kira mi lo kira parliament ngeo ta mi mi parliament ame ta me dia mi yo ta me bu mi yo ko wudi bin nenu ta me bu mi yo mi yo ta mo la chilla to po ni manda dur le re ne o ba ka ma yo do ko bi adu lo ken bi me ti ya pa kan ame dana me lo ko wor parliament lo po ti adu le ken Obira me ma parliament na mapire text to ala menyungo e ngo tere parliament. Yoro bin wuro me kubu do ma tallo pechi mo ma tike pato kan. Aga mente me a parliament en no go mente ngiyo awro ti yu kito mi ti ke karo batia. Na obonga de le go bongo bongo mi ba konye me konye tel me mete lo me konye wa do ke lu do ya pa kan. Ba ba yu me ya o bakama wa gina o alur chen yaj mate kaina alur sel sama dia alur chen logati ba da ba 16 kaina alur chen dang kri yu ge ru ta ko ma yu ya ngola mi ka no kri yu no be mate ba be alur chen den ola mate na tu tu wang ga te lu ku ge ta ko kor ka ku ta ka kan ame ge ma alur chen ti pa na di dang ame konsen ame ko mi pa men ti yu no u yu mu chi ya ka ro ka me ge na Dana mi bong ni worno wor wor ti wor ya tek e woni kan wor ti ti wor ya tek to ba te ko nyu ro ki chu mai ken wor la la lao ba mi du ma dong ba la la
0: mi gu mi nan
1: a po la lu
0: po mi gi po ja kayo nan jo ken le
1: a po ba ka
0: wa yo
1: an te chu me ke
0: ba
1: ka ma ka na yu ya mi ka ro dina na xamé am wala té dina katoda nga té sété wé na akéré laaré ba yo ni raaj tamé té laaré ana bi na wara lor ci god sormon ko ja ata wone no kité ci yo ti kéré ak ñaané na baari yo amari ko dañu ciom kité ata té no ni wa mo bon ci ko bono ci ko ko té mé ba yo mo so ni fiir bi ni tek am ka xam du ko jëw yeen kay na ko té yo ni ene kayo tu ni ya don ta mani ko da o ter na ker da ka tale no ti to pressing di yo ko man ko ro pe ha di ma fe amo bo on de le ti te e kay go ro ka na ne no anex a me ti ro ta kayo ne no school no ka ra ti jo no ka ra ne jo bi no ti u po ti u ti ka ka ra cha no me mo wa me pa le me no bi ti ti u gin ken kayo ne no school en ka la ti ne ti ra da no fe o ti no ti condition na te eto ka waro re ko buketi jo kerno neno wa ba wanti ko baba adu wara tiya ko ni bon gini ko woro tiya teni u timbe na no to won ker bon ti ke wot kakare ana ngi u timda biru piti dan te ti ti ke bon lere dan te ti kumati ena waro mi to ti cheno wa to mi to bo to me to ti waro mi to ka ti ke ken
0: wo to mi dik
1: na to mi gon lo na to mi re e ka ara ko bo me kwa ne ya ako bigini do metti baad gina bir pati mit law bir prison Bigo kan ti mere pia pere wangini wa pede eto kunuri ja de ti mo ban ko yinen kelo ta ka polisi. Yo pe ti mo ban ko.
0: Baldo.
1: No mir ko cha ta pote cha ko ti mo ban ko ngi ngo a me ti ti yu. Osko wa nga doro ber ku bo karo. Dang to yi jo kan radio kan eto mago te gunyu ko. Yo ara ko ni kayi re doro chi yinde mi o ko ko mi de gimi ka ma piri. Ara po yu.
0: Hello.
1: Hello. Amir Ruba.
0: Gamba.
1: Where are
0: they?
1: There. I'm a little Jacob Bonatia Kohoro. Young American, you know Jacob Kohoro.
0: Why Jacob Kohoro?
1: Where are
0: they? There.
1: So, I'm going to call you a couple of women who are going to call you a couple of women who are going to call you a couple of women who are going to call you a couple of women who are going
0: Oye Franco, donc de daki ha adek dang don take la way giki wa gam chi me giki la
1: taka ma ko ni way e kanu
0: po megi
1: lo ka le moye su kuin sa do ta biere
0: po yo Moses
1: ma baga baga ba gi na mai do nu lo ke kan cha ba ta to al ke ye ba ka to ko po bo dai pi bu me abat ka no no pi gi na mai no ko bo to a tera ber mir ne ni ka ti ti ka malu yene ni kuti ya dolere eno mi ogina me no chalu kanu eno wene no ni pe ko nyali eni nuo mene ni ki ko twal o mi adu ko pe twal so ba ka wan si tu bo ba hi kwani aka
0: mm
1: bo be so ngina tek twal ni
0: Santos.
1: So back home, yeah, and this hour, and I'm at my query, go come and I need to play you like a good moment. You know, but people, so there are one who I have been on my jammy. You can't go now, you know, we look at it, you know, at a plan. So I'm a boy, want to look at enough, you know.
0: Why, Matacom, ready, Pedro Gamuchimokene. Or tomoko, or you know, you know, you man may community focus, pitchability. Do which end it you kill? Wanulegu jijoka malo ba guoku kando ba anadoko ye wan orwate unu ichabita anyen konkreno pe udikuni
2: rubare ke chungkong yin
3: uli inke weka wanangwe yado ngwelu korna lirale
2: karo koringo akwe ngwe yu uwelu na lirale beti ngiri kano chara yekuri wele roma roma me lirano tia pachkane opurwe kana miru peikala kana mo chara yekuri original me yaibot company direct uberu ka apache farmers care uri wil kora kuene papata menuke la kome teka cheka bopa kwanyo juwa kwa ikej kiri jema papata mitepu juwane charo nywake kuene duj bazoka DK777 odari tembo tabo longeten itiji manu kore nyenba swif kirika yongo gulu Yendo yon yuagi kwene duchu metrizin. Godforce, Swift, 2-4 Diamond, Rosal, kiri uweregi long. Kiri yen me do, pota yon do ranga. Fina do maido, aso nilita do yuchere. Yone charuna yen boto poro, force up, weed off, weed master, super weeder. Kiri round up uweregi long, manu selective kiri non-selective. Peme yikoro ni bet peho pehe poro, pien yende kukudi. Kiri tuwe pa patalwe yikom kwene duchu kuno, fertilizer meme yikumia lobo. Dap, NPK, urea, super grow, kiri easy grow. Nyon tiji poro bapanga, spray palm, watering can, kiri gumboot. Kere jambi duj meti jipor, kore jo konba kabe, kwenye long, agiri nyanya, carrots, watermelon, aliera, skuma wiki, atungulu, kere green pepper, kau kopye yelipor, yenda neho kop, amolu ni amkila kere meda, neho kwaho kopwete riye poterio, nungi kwa na house meti chintu chami yuwa uri judizo, upimeri kere Victoria House, kwa chimi ye nota bira bora boro, abong wene chel not, abiru nota bich, nyo nota bira bora ngwen, angwena deka boro, adeka bichel not.

0: wango ko mano upero yik me karachoni no Amerik jo timu en noro eka vihi kana dong agonyo tol jorik nyomu ko jo nyomu ko obahu moha duong eka jo terayo moha duong eka jo tekelo moho kana liel siye jo tebi rubu moho moho karika rubu me liel jo rubi dogola enyim dogola onyo moho duj pinga weo pinga chil no puko kero pu enka te rubu moho ye duj kara chil kare moho piwa dek te rubu kano ka rubu kano te chakudo nga wot peko nga enye piwa dong enka dong otanyo boko yi piwa eti nino no ena mejo bakyo mejo rubi moho na onyo moko amora berutie mejo nga jo agale wangi kadungu nyobo eka kadungu nyobo ko gangu gangu rik jo gera gera doge doge gangorik jo gera gera doge doge kawo wa ngera ba doge piere be ha dama cha cher wor na hido gangu mere nu cho ko ne man do gangu me a denis man ma fostino man ma joiv enen yini do ni do gangu ni te wor do christian cha ginana ne no yi kare ko yi ko chan i piera biru wi cha legorik pe ye chak ki piera bi sel wi bi ni piera biru wi legonu pe atwan penu bukuru ame o yo gere dara mengo tie adong e kanasha an pa ne o josha adong gin rik po lege wi lera gini chare ka ni nero jotia lege lien dan ka yin po lege wi lieli nu yi pe yom anto rik chon che piera bisel wi wer piera biwa bisha ri kare ka yiko dano lego bere pe o yi hunan kum kito bo ngana lego ka ken lego du cha ri tutu piera biru wi kanu bini piera bor ki kanu lego du tere nan ka ni cha ko bere pol e ri kanu cha dan pe Ipar kai chawa ne kenen ipari sario ichawa ni ene ipari sario nu ni tika chela ke ame ke cha wot o kete ke wot ka ro ya ka to le ngana ko lel pek ya ito ka nu le ko lel pek kani so pe tika chela chiel ka mi o pori ikar na sha kani sa wan amun paris kano onu lega ayago kera poi paris nang yo dusu nu lega ayago wanu tika ni sha chela ken mo tole wan leye eto ken ni ge protesa nu ti kam ken eto wan to nu lega ka yago du ka sha ka yini ta ko penu nga punjang tek ko mu yi ki tunu da nga bon lego ini na je ya mi lien la je be do gang ni da po lego ha o ke ru ka ko ke ken je cha ka mat ha i tom jo te mi da bul pe dang tom tom da ri pe yo mi lo kon bul jo te mi lo bul ko se gi na hi diku e ka jo te ke jo te ra yu mot do gang nga chiara chiel e ka jo te ker ko Eka, otem umiyo nga, riku miyo diyang, ba neko eka liyel. Chona siya giri kwa ngumiyo diyang. Kikyo neko diyang, ka diyang pe diyegi. Diyang rik jo neko ni ubedo jari ko nyara nyira bak. Rik chon cho wila diyang tek, jo rik puru kapama yena chene tiye. Ento, ka rik hini nungi bedi diyang, nui nyara nyira tiye. Nyira me kar chara nu pechala nyira ni bak. Nyira jari ko nyomo, teke nyara nyira, o nyomo ko duj. Kada nyira bij nyira bere wi turi kanung diang pe turi yini nga imodiel diegi ati nek kaliel jote bero ta kwero liel na na ha iya giki eka idiku jo buro buro jote dok pashu tia tao ni ke wa gika kan ko mi Alfred Mary eka ta dok bot adwehoge kinta medo ginorong
1: Yes, Alfred Medo, Uru Kwanyuwa Chek, Meja Tududu Uchendu, Gami Bota Alfred Kanon Radio.
2: Omina karma ni chora mani ngwara joge inguyo ngwangu jeponia ni
3: amaro ginoro ngujeponia
2: pengiyo ni matunda alcoholic kombucha drink don't ye marachena beri yakina mata miri mare omina koni ber ubiro kwame pedoi komdano miru gufo mecho temedo tego metiyu jeme mogo achwena nkonyo iloyi kumpeki ame mago del kom medo kripeki mogo ame mago yidano matunda alcoholic kombucha drink uyi kukrena nashi ubuol kit kucheo wanu nuweri supermarket roge ken achwena lao kano nuwai duki magi iya pipe town nuwai.com noteber enterprises kirichan ni diro achupi jome Pijome Adugu, Nuwa Buruchino Gobi, Kiri Grace Abodo, Mani Adugu Township, Pijome Lidu, Wuruna His Small City Shop, Jomete Elwa, Wurubur Junior Ngole, Chukadu Yenyo Kanudu, Pinuo, Go Chimbud Manager Dunga Loe Nao, Diken Sokelo Duno, Inama Not Abira Bira Bi, Not Abiro, Ario Bi, Abishel Abishel, Unyo, Igo Chim, Imampishiwa, Inama Meti Not Abira Bora Bi, Angwena Bora Dek, Adega Bungwena Bichel, Unyo Not Abira Bungwena Biro, Abungwen Not, Angwena Bichel Ario, Matunda Alcoholic Kombucha Drink, Refresh Your Taste.
4: Ginor kigen romo timere kara shel kere senga namanda atiteni senga namanda tiu kere yen metekwar mekonyi memedo gubuni achare cho mechango tuo pressure tuo rerojo tuo chukal mara morwenyo kere kony menyual tuo loti kere miyugum eka ginang mi yata mekonyi kaemirwe kotaba kere ko kere jamu keno chele nungwa ya pike municipality iaka center amechok kere otko yomome agiki pinge chatut goe wachim inamba Nota bira bira dek, achiel a rua beach, achiel abora biro, nyo, nota biro nota bishel, abiro not, abongwen not, abongwen aboro.
1: Right, poi matek on radio, may do chain we check mokar konome chat will dog chain, but Alfred me wange tamere kopikom yik, yes.
5: Okay, yo yeah, want tino me yung yo gi mogariko timo karame yika choncha. Dari ri kom nina chelle ken yo nina ri nina chelle nu shi yo nina no ka to permit ri pien liel ri ko o ta mi ka yi ko ngo ta ko ro nino nu ka ri pier de nu pier ngwen a to ya bulie le re dan ka na sa ri ko ta lu ngo jo jo mo mar lu ngo ri ko bi or or ri ko nyu mo ka na sa o ta mi yo ba le bore ni ra na ra chelle bi do gango me do gango me do gango me re e ka Kau nyobo kong yili beri dogango ni ngatame gwoki, ngatame akuri, ti dogango ni achela chel. Mut ka rika rayo, riko rao kunjo pime pime ye. Kaya yini wore goro goro, haa pime mu mut piende riko utala na hadiel, mogo da neko na hadok, diel, diang dang. Kaya yini lanyo, auto mi motono no. Ame ka jo rika beri liel.

0: kanoe nono ka pe homaru tie en worbore te umi tam mon nono ya pun yite ne kinga yite ne ka duongo diang ka ne ko papi ne ke i matoro en mon nono ya pun a pun de ka do jo berie loti ye dang bir tie i dang pori jo ka yile bena nyara nyara nyukir mor tie upori ye do en liel kitare ko yawo kene nono ni dang liel pe konyo kara me kitare ko konyo kene ni ene ye ni ko roa roa yini konyo la ngere to royo liel ay te yiku dano ni ni pe ku ni pe lwor tien di ele ko ru ru ro la ngere ni a to ke keru yene ye kete yene ye kete yene ye pe la re ko po ye to yidu ka gwen kete ka gwen kete ka gwen ke ken ye a jota e beru ni no ame kweru kene ni ni no no no ni kai cho ni na ngwen dek ka daho ni na ngwen e ka dong jami no te tumu ko a jota ker ko le gori pe le gori mori pe a duong ore na ri beru kano me kuru liel kere mat kere jo keno keno me pacho kano no no uta wano bebel a bebel me hon weko gwere no wa kwa yun
1: yes Alfred yes Stadweho, yes, mi watami.
2: Opo yun twaljo yoho. Uki won kong chahe kwayo kicha kopien wani yin yunu to re ler. Amira koba mana yigme nyunini. Yigmu nyunini, apo apohat ye keneno, kai por kerena chon. Me nyuni dano to eka to gokyot. Nina ryo. Mogodana nina chiela ken. Chamore wunyuni ukir kopi. Legoma gika beri chen eto rikyon no legoma gikidong ka kobonoro monne no pian wen eto nyoni garama ti ye pian kada no to furi no ni poda teri fri yai fri poda ka kelo pojoni chao kene pudjo ra beru pin inu ngoni ginur no pe a jotero kwani ko kwan ginur kwan ginuro inu ngoni kada no ni nyoti lo mere nuni a chato ko me yi eto kaina rikyon okirko eka lego mwe gikite beri chien unyuni kajo yihu yik kada hoda tieko nina ngwen kai chon nina dek idunyo ho jote logo kawang jote logo ching jote onyo pibura meunu tia kote yotem ajora reketa mwenu apunite binu te gonyo jwa meunu tia burikaliel da jote kerko erihi inuni ulielo wijo kero ki winjo adon ko kereni eto nyoni do petie ma yig mo nyoni apo apo ati ye ero kai neno mo mot yig mo nyoni dok bero go ka tenare ka chon cha pien man timer kwa wa chiela jor cho kwa wa chiel me apo apo ri ko kanu do am ta kom ni ikara tini ni ka wanu beru miru yi kere wunu ko man be ko ni miru cha diang cha lobo ni ti yo kene da ro bi de cha go plan nyu nyu ho me ko boni chad yang ko chad lo mer ko er ka dano to ko abere ni ngo kari ni char lo ko nu we ki jo do ni banya mana mi da ko ko kana re gi ko kanu cha wa cha nok
1: yes dog bori malao
3: o po yu in radio wa tim wa ki cha ki no ne ni wi yu cha ma wa lo ko ke de me ki cha pian ki cha wa be da gam me a gon pe ki moro e ken weng makawano bale yoro pol tim wadon ke chapien da ri kar la pien neno dan kome kampen no tim raj apo yunu chane wallo lo ko to to ma unyoni dok pat ki kar chon chane an ber ma tie lo ke far ma kar nge ti muok mu karo mama na kar me kone tum gi be yakina kar me gi bora bora ade nano no tie lego gi rubiru tie pi eno no bedo Catholic. Afuon dino gino bino kwa otipu ne, ao te yiko ne. Siwa mani kare ni, jod duch weng, ka itika chere kanisha, piri tek, enti kape itika chere, machalo wani en, teteke bene tie gijiki machalo guwa korke ken, machalo pedana mao kristayo, nyua kristo. Siwa ka yikme kare ni, tika nenu hunu, nenu hunu kiri wanga beni ka pachu moni eni ni nyugango ni tie majami ti yaria dekoro kun lotino tie paru pi lotino pidu ni biyako ni dan ni otao ni miro tao ki jami weng mati diankal dok bene neko adigi bene

0: kopamin matek. Anu nui tamara na tauni kadung jamir di dung jamdek kakawe kope ho pasu. Ha? Anyira ti pa hino kira uobe. Yo kwa indi na si na sel. Yo bin ne go ki jo. Apat ke te medo ranga. Ika be gini ene. Apat ti kwa nyo chatu lo me pasu. Apat ti chatu tuni puru ka. Eka jo pa hino dung kere pe ho. Pe ho ho me do pe ho ra ikum pe ho. Dung po yuni. Kutu ene. Umiro jo ye me la hera. Me ra ye du jamara ka jo amito chamu dek kwa na be be. Ha jo pasu ra kwa dien na ha wobe du nu romo te ki bi wat pe pasu kwa ngi nu romo ramo te du joni me binu ke cha nu ra hiti ma ber po yu no ja ya ho ro mi nga to me da fet ka do mo
1: ya e woti woti mo to jo to woti ko da program ko
0: tam ni do se mo ti jo ko
2: tam ora me wa no ko buni en tam mo ber to al la do mi pasu pe do jam du ru ni ye dong mi ro jo ma ko gi na ja ro ko mo mo ta manu na ha woro or jot and young ye. Anna poi umatek, Anna Bero Alfred Gualocada, a topic I want to kill no and look and then only ye win it. Ah, a more jodusio, more cavachol, Catu unitia dog chichen, Dima Codomir Bindo, Bini Bakerwa, Kerijo to reduce you, and a morgue, get it. Ah, take a quarter match. We don't want a stable, a morri, get it ready to you, a poem attack of Bangwoku.
1: Okay, then got to Kenne. Yes.
3: Okoye fral joy o. Topic ko wano donyo kere tini ni. Bero ena ber fral. Pien wano ngiyo yorunu nguni. Dano ka oto. Kei winyo chika chonu nute kono bora bora. Dada oku yu kero ba yetu nyoni. Kofin ge ken kong. Mela habi nyo million. Eka dada koro keto ping. Dada koro toro lobo koi kome. Duchu monu nwe hokabanya oho. Pien tuni kofin chame wilo bero million. Chao kene jora chene cheno jora eno kono tutuano wili diegi moro nyo wili diangor nyo wili de kora me jora chamo kan mi wano ngi onuo ni jo ti duogo momot alobo gufuni kali el kuro keto ping ket tuek ni lego ma gikire beri chen po yuro twalo ka ko ni nyadwe kamero kamoto jo moro ngachi chek acha kere witonga munu jog julu are gikubot madam monagnes never na tikano umuboni kari kel kere buaro na moro twalo
1: Oye matek. Obole malao.
4: Oh, poi uni radio. Achuala mota bang tehera paja achoga duchu. Amoru meme ya unu gufu meme yubinu lo kwa radio. Karme na duunga matika kwa kachawa ni tehera maungayara moru uduchu. Achela chiel na haulton nga yiki bi. Amoru kameti uni ya weng. Ano tike duda nchuin karachel kedi Kristo. Lotero na duju amoru weng diere na moru kadu neno ni pe amoru ti madon ke chapien chading apo yu win radio amoru faga chono borre ke ki utino mer duji centre chi nel chono ko kimino de ki family mere a na stella amoru ki duongi ki family wu duju ki chake ken boru
1: poema tek yes moze tiek program doko
0: ah po yu mate ko wi wa mete aha Amir ni amoto bol kwira dujo po yuro matek mi a una joni ba kongo na dong tiya me do balla ta hata ya ito po yuno gini tiyo uno amoto minare yunis kede malana ti po hikano ate moto long boni ate moto di Thomas igoya ko shim ka da pe lar le kopma o kene ate moto tim kalvin mo biro vice na kere mo ne dushu Poi you no matek wan watu uno cha moro ka ba ye poi you no matek
1: poi matek
0: biro watu ni cha bit ti jo kene
1: yes poi matek on radio mon program major adon wa motu mo ka pot matek up next lokum tu hudia bini ye kan ben moti medical when you ready a patch kan okay te ye because ticket programs of paul matek mir pour mi ngi ko keeping in informed di community

0: tutal awi radio dakati ya boro e kom chawa aparu ya chel meo tieno apoyo dugu chen kede manono jame mago me obedo beru kara yongech kobe ni chiambichi chiambichi obedo kede manono apoki iwi yamokan endo tini ni wano tie kede Joshua manono wano bino neno ni program man uoro kede naka manono utieno chawa aparu ya rio kirime karedushu en bino manono terewa atera ter manunu jemi mago menu eno yobu peru atini ni we hamien morhu kado eno morhu e kada dong ote adonyo atera ter manunu ye topic menena tini ni apo ye matek bino
1: apo ye batri
0: iya de
1: tindo hor batre
0: irwenyo da hai
1: we kajo katre kwan chawa ni yen meduwa kupoche duong bora chwej meguwa kowa na hayre kum chawa ni yen abo en gin noro ki kenda wano timi logo kante poro on saksi di ni karena en kope pu ra wanu bini yen yen ka en a chwe pe chi en pe ye nuti lo ale wana lo so en do po che duong boto ba bi gwa ko wa kreda te po yo pu ru wa longa meti yo hogano ono po yo do po yo no bi supporting do hama pocket twin sisters mono po mi ngi o yi po la kare po ko mi na ma chela
0: ateni do ateni poi matek manuno obere Joshua ame en ndong ti ye kan awando binu nyako kara chel kede kede yinna ngame nweti ya hokanono yini binu nyako kedwa kara chel ka a jemi maga chara ya deka me cha ken pede we yini nyanga be binu dango yimi ye e ka yinte penyo en binu nyangi ya tut twal manuno akwa khere kede a jemi maga me en binu loh ye atama we dong e roma maro jole e kadon a yindo ite donyo kedwa atud dong manuno akwa khere kede ginna me wano binu laro tinine
1: apo e padre tini ni ere mi duong ere mi lo ko kom chemicals chemicals ga ko ni chemicals mo nu yen en no yen na me wano ti uno kere por ro ka no eno maybe bi do yo chem bo to por gi ka no na hani ki ro ku di ju mo do di ro di ti anda chemicals do categorizing we ni have side insecticides pesticides gi ga no eno en ja me wan ti no mi to ko ne en uno kere por ro ka no eno ngi chani duong ga jo opipir kor gi do ko kane ni chani ginaro jo tia timi chani biro do au heva jo kane gi rekor be be pe di diere moro kan so mi jo gane putia tongo kor ato ya to jo gane do opipir me gi gi ko so puro ho kan gina mi lo hay mona be do selective herbicides pian ngi chani en ko pe boto por jo do bor poti gi ko jo ki ron selective wa ngi ka go ni non selective ngi jo ni ang mono nu yata me en wa olu moro long karena hanyu gi ni du eto bi pitini ni meri ko nen uno do selective herbicide
0: okay
1: ko bi ko nyuagi bi ko me jele chan do nyuagi en ginna me wan du jiro ti pete gere mo mi na bi ro me
0: abe me cha
1: aha so en nyuro ni in most cases nyuagi en ja de dominating ko re me jote apito so mi o ko pe nyuagi ka wan ko ni do yo kere kweri business pay ye no ni uti ju no gede chena duong at the end of the day ka calculating una vesa mo nuo mo ni nu chene ngo tiano no como ya no de go ka los eno mi oro yen tiamo do ni chu hechani
0: okay
1: so me jeli ba yen do ni magi tia polo puro ya hokano ka yini bini ya poki twin sisters wano ko bi yore yore ibere re ni manti kiti manti kiti pera mi re be surprise get a well get wa on we po hapo ati well gi however yen mi no ti yugi ne ti sha kiel ba no companies am supplying wa kerengo mi wa dai well papa so ka mi wa well yod wa na poro ko ni we dong o cha jing pieno puro ngi oni ya do yin wa gi be tu na pire dek do won malu wa na ko ni a we do be pire dek wono pe ya pocket twin sisters wa na mi to mi well me ngo lo ber ker kita company da mi o ker me we yin re don because ka ko ni be ti mo kite na we ki indebe yele kar kar gi ni nunga ber petie so bi dine ni yene do nywa itie pol ba cha no ti kede gi max clean giti kanu suniko super yene amiri ko emphasizing yene rioni en battery
0: okay
1: max clean kede suniko super puri ho kanu in most cases jo ke na giro beru winyo suniko super winyi bora wotero kenne te bi ni duan ya jo ko bania bia wili ati ne do bare na gere no pe mi o ya turno en bar mi ko ho kanu suniko super bo ya ta ber wa le do inwa gi because yen ka wan do mi ye wi ho kanu ne po kwanya ta ho te mi yo mi te neno ko kemiko composition ngwa meti yati na meti mo ngwa particular that particular moment because ka yini bi ne koni ngwa do ati por ni duong ero bere cha cha ko tor tor buga buga gini uneno da dat line na menu ko nyuke ko di mane no kai koni pe Joshua do na ni tiya me ngwa obero maybe modo
0: nyoru ruba ko do
1: nyoru ruba do ko mi wana ngi ngwa ma ti me so ka bae Max Clean gi yini winyo ni kai neno pasone di bandi ko salfiron mono kemiko yaid oramo tigin na moru gede yen ko gede kadu yini wore la bator mere rubu yen ko yino ji jama pola moru bo so kwanyo moru ni re kwanyo moru do keto gi kare chel that's why yini woni yina wana ko ene ni ko salfiron gini yen Mr. Strain gi mono jama me gin lwenyi kom luma pod gi ngo pod gi do pod gi tino
0: okay
1: keda don do wi however any yi bayi so niko super ni yen yini nuoni na yeni go pour ngene bi ne ko mi ya don manade mi ya kre 240 240 mono ya ta mengo ya ta mo en meje li en lo yiko do a pot ge la
0: okay
1: ga yini ne no en wi ni ya go mi ya 240 di wi e ja mono dai dai chlorofino
0: okay
1: nga me mono kai wi ni dai dai ko mono sanya se pi fo gi kan no en mono do a pot ge la je ma pot ge tiar yo dai ko linless plant nyo mono ko
0: okay
1: gen ni na de ni o ko
0: ya atani
1: aha so ni woni ko di mane 240 ni en lwenyi ko mi ko di do no en no me ka yini bi ni do ha ya pokit and sisters wan o ngeo ko ni ko a pur wan yo bino pe ha mere no tikiti kiti kiti wan de kwa ya ta me miro mi kera mi do gino kera mi ko bo pur wa ho gano ti ni pur wa ho gano po mi uno do bero ko donga duwa duwa ipor nyo ko febere dung nyo tiyo ko be do amero badu e gele wi utego ko anien do ga in we ho do te ko ate mi ona hayat ya dang pi ye yelo ya no ro mi wanda no ka maro ya moro ma yide bero kanyo po in we jote da tan mi re medo pi ko mi ti mo ngoje ma pola pola
0: to to ala re ngeo ami ya chala por bara yo ke da ho polere yo ta ki dungu ti ti da wor da hatal mando ngotera tera mando ng kwanyo teter edu dako teki eno chako feeling ngi petie winya ber ya te kwanyo gelere nyote kwanyo pipi himere tengwa chikwe dakatan ente chota moni koen ko die kadu die ko eka dungu te kwanyo kere gale nyo ikeru pik nyo toka ade ngu teter duka utere kunu expecting endo gedu uchen bera teka petra
1: mwagada du duwi bao
0: ineno eni yena jiriti kubo ni pe mi mi kong do dog di kuri uko teka teka eka do yite chako ni ilaro kakwena miyari gini la
1: kero kuro ya hokano bae yenda wano kubi ni yene kwa kiti komanda midu mi yu prake yon prake kubo gino practical amengo kaji ni wori poro ni do amo lo ni grasses grasses mono do amo no lumlu kwa ni modu modu gini yene bio bia gikati poro ni kano eno kere broadleaf weed mono ena pot gilaj so lum lum mien ka yinde worry for men sure ni kai wo kiri ya nunga di centimeters abin malu
0: don mere
1: so apuri ho gana gairo mo notin ho ping kai di wor gi kiro for ni the perfect timing me yini wo kiro for ni ubero ensure ni do ame wo kiro no balun lum gini tiga centimeters abin centimeters abin pe duong to twal kai yini pa yu gano ti no bai jane ti no we ho long ruler si set so ti ni pa yu gano long so yin ga luwati ni moro nyo nga gano eno ko ke konya ko ni rule ni yin jo sho ko ni do ni rbe centimeters a bi because pure chane da mito chwara ke ngo ni angu jama be so centimeters a bi chi yin kai wor ni woro di centimeters a bi mo ni chame ki ro eno aya do a pot gi laj en ko da buga buga gi ni eno tor tor cha cha ki mo ni be centimeters a bor pero ka so ka di yin wo wor report ni woro balo lumiro riba sendimira da par ke kuno do mo wonu da do olanyo korwa mi yoga yini ko ne tikke da bi sai da wanu ti ko beni en mo yini ko ne yat o ti yo bad gir no yar ti aya kala do we hori yinde de woti wire ko ne yata ni en mira med doze jere mal kire me rubu ka wanu ko ne apur gi ni wer ken mis mi che le piere bi yini tu ni porre ko ni ah do na ni ti atek we ha ken mis mi re piere bi so mis mi re piere bi je yini kero ni gira ti however the yawo no ti stressing ko
0: okay
1: that's why you know jong ngao kiro yat gi kiro de krikoni ah josha wora kiro gi ndo korna ro yat lo hado ka yelo yelo do ha yelo yelo pienu yini ker do va do zoro mai wan dan da kadu mi yata duwa duwa mere do duwa mere ko mi so en ginati ko ki kom do yonwa gi yene do yonwa gi no wan kai bini ya pocket twin sister pe nyu ero pe nyi ke den o temi yide right yata me yin kai wori do ai por ni pe do hele kiryo mono bera pocket twin sister so yene ti apol ba Max Clean ana ko benien yata nyene chukbat otem wana ko on pre otem wana ko tiya ti jabera bon pe ho suni go super mono wunde nio kai wori metrazin gol giti kanu godfors giti kanu ama mez giti kanu mori yena becho ke kene do yinwage ame kai yini bini ya pocket in sisters kanu wana mi jene ni do na ya poko ni yini wote ka kan yini wote ka kan mono ko ko nyuage yeno kireda kai kiro do yinwage ni nien kir do ka do tuo mi da chem mi nang chem yini pir no yino no chem mor da do he mono del do ko ko fertilizers so that's why encouraging you pure kai kir por ni kire yar ya te gir nang en ka lu lu mari tuo ja mora rojere do he lo mora yumas au he va yina mi ro de me de moro ko na do ma je do generating yin ngi o gin organic money wa gin mo releasing nutrients more end of picara like so mi yo wan en kare yin ti ko ro kere moro pa pe cha no gai wor no ne ba nu ti kede ri kede gin agrofeed plus gin yene king green gi faida gi ti kanu majorly during growth stage amenu chem ti adon ke ba nyu aga me puri do ado anien majorly nitrogen mite mite duong ape lare
0: do
1: because that vegetative gin yene nyu ana di chola chili because kanyu aga ro ti yele chielo pur ko nu ti a chol nya por na nyu aga na di chol chuj but you don't want to eat deep green. So when you know after kiro yaro poor more wonder fertilizer they gine fertilizers wani kai di kiro encourage you know when daw yat kudi more keri pe nen kan I por ningo nyuage ni tiame tiame tia chin rub yat kudi mero ga ye yen kai ni bini ya pokutun sisa nungo yen ne kudi dia duong so padri mono ko yego nyuage then medoy na ha jo atia pura ranga ngi mandwe ma bor ranga ber dwe ma bon wene ndio tia donye ye manu ne jo tia pita ranga po so pe be di por chu ni a ranga ne en ka pira duwa duwa ti jara hanu ri kanu ay jo ame tia do nyai kre chin nu ni log lod nyu agi ti kanu eno so pe be di por chu ni bin ya poki tin ses sa wan de mi ngo yen me do ya ranga ni kre so ya ni o ko du ir bin no ati kanu kre poten giti kanu so ya fos giti kanu eno mon yen na be sho ke ken me do yo a ranga nyu so ya
0: atene
1: menno ken la do ay ka wor wane tutu boru tiere kucha actually yen ne do ya ndu shiti except sunflower ga yini wore puro for now yin ga puro gere mo yo kwere mo ru be ya ni no jot ya go yi ma pol ni ya do yu ni ne ya do yi ni put pe puro wa ho kanu bad gere with time abino ni o ka gi no ri gi ri sa nyu jora wode timu so jo developing yen no no dushu
0: okay atene poi ritalo wi radio a capo di yabo radio ne yaba otie amanono kede Joshua Yekam ame en punywa e kia big kristian big ducho manono kirme kar ducho akwa har kere kobme pour me onyoni pour me kar niene pe pour kar rika ma kar jonja me chaw kere yini worte wo em moton lumoro ato yo jori ayde duga da do chaw kene malaria doctor goji da ko eto chawani dum nu ko gori jamino dum tia da ko dunga na tutual manono kwa har kere manono technology ame chaw kere tia bino manono me kopikom pour don wano tio med deker Joshua obino wot kere na ha chaw par wer yo me tieno e kare ta yai e kan wa kyo dugo Joshua med de kaka na wokete ya
1: poi patrin
0: apoi
1: so gino kana ti chane pour wa ho kanu en yen na na kwen de woni abi size ni medo inwa gi suniko super max clean I'm amazed that was in goal gi guard force me di marang gi nien jani en korino ba mi ko tie chuchwe ani ene kir por da ti very tricky ga yi di wor ka pinyo bo mani di gre wor gi report mi ya nyo ga na ni mira wor akiro re kiro kya ti ho kiro ni tap ko te chwe ogo mono lo se no na ma chel because yen ni no yo ma me ka kir mir be pi che we ba bi chel la bo ko me ko po chwe ye and mi ga yi ni bini ya poki 26 one out ticket but he get a rain guard ball kwa web giti kano golden drop mono we offer me one chance okay lo puo bien chance ka puro we lo corner ya poki twin worro pirro corremero tu go e cha me doyo apuro mir pero we ha puro duo gi le hir yo pi yat in such a way ni ko do ba lo yar go mi one ya no get a golden drop ti ya poki twin si says well there you are yar one yin ka di kai wokiro kwaketi for instance wodo inywa gini yini welo yaruya wano kobo kokani ni suniko super gi ngongo gini yen yinde wopimo kwa the right amount ame miri pimi bomba nini kai pimo ide kwa nyen yarwani da moro kan pedo ngi bi wanyo en tuwa jela li pime kite pimo kite ya dof e kwanyo ka moro di tiri ete onyo ke yi boma no ete meddi kome mono miya kari koro chwe ni ngon ya ti yin kot pel waho mono of a bear oke na viti ya pokitun si sara
0: meka iti wukiro poru ni miyero koi ngi temperature kita me temperature tigere
1: ok ngi ko weather kita siye gere ngi o kota ni ya chwe oko in the next 6 hours ya pe ni neno ni ya chwe oko pebe di poru chun yin nudu yini bini tu waka wano mi jami tisho kwa duj roma roma mea amonya tia wore wiliwany nuiti yobo ero kwa iti genne kai iti gennu kiri mo yi wara gonya Mija ko ni a patro ko yin peri na no ping di ubinu ko kan yin wa kana wori so no iti gen no gira me ana mi cha so puro ya kana mon golden rock ye ka yin iti kiro yin to ano ke giri te mi ya kari ko toro gine pa ye le to twal lo yo cha me do ko ke di jan ro bar ko ti en yin yin pir ro nyogi mi ogo ti ni ya ni wo kiro ko ro bini duo go pa cho di de ya ni wo ko da wara kiro gira ni ogo kodo ko bini poi nu ni wis tan rombe na ba cha bi ra chi la pe ki ro por e ro do pa pa ro ka ka nu ena wo di tu gire
0: te ka ko ti ju
1: te ka ko ti ju nu en ye yo ma yo ma te ke ri ginu ke na mo nu e ginu ke na mo complain no ya mo pure do ni o bere ko be kom gin ru bu ya wan ka yini bini ya po gitin sisters wan po nyu ke ti chi ya du sho a pur yi ndok pe ya de wo keto mix ya ne ya ta me yi ne piri ke ne nyu nga to ru bu ne gin ni ket kiti ket kiti a mi yi ni go yo la so go that's why no pur ngen ko go ni ya te no keto mil sa rom kiti en get wor de keto vi pe ni mi de ya ka varin ko na laj ko na laj yi mi to ka vare no yi de lo ko ka da wa lo ha so en yi en no ru bu ya ke de golden drop ana ko bini kaiti wori poro ensuring ni tiye kene mandwe kore no bayno mi ko tiye ju ni ngida ni nyane o tiye wono kere yora be so hi ya pokitwin sisters pe ni do ena bise yen ni ke kenna ye tiye kun jami di kunna pol ni wona ha bayen kot kat ye ki te umma ye chin or te mo beo ni o banyu age ku de menyu age do stock bar gin maro kien to twal the moment ke ka chin tiye liet yin nyual gi yor nyual gi yor yor e modu nyual gi ni moda fa so apure o kan yin pe be do kare wa ko do ko di tia modu nyual gi ni kunde ngia be ri nyual ni wore wile ya poki tun sisa so mira o tu wa be mo age ngi do ya do ku ni wore pe ntamu ko

0: Hello.
1: Ule Samuel.
0: What?
1: Kobi madam ba. Ando amaro nenu final lo dira joni. Ato dola kando.
0: Ah, karamani nino kwenye dae.
1: Atia nenu dilu kanora inyenu luoni paradise guest house. Joma panj municipality kabele chigi. Gal wangu go pulu nenu dilu iwele guwama papa. Penen tiana tebe ririre kagi moga dingi burika buru mogi yae wala wale chui dike komo to tura. Baldo hai beri pienguanyi wori. Paradise guest house kagal wangu ya bere nyenda panj municipality. Udonyi gaso romo mene no bere bere wele jolong. Tika bura lachi nini tenu de yebati no kere. Room 7 contain pil waka liti ena ngichi yera. No screen ti ye. Ibera guanya kuru. Kane nu dira lachi screen ipon pichwaku dilu. Full table tiyo gona hudiku. Imatu kwil kwenye papa mecho bumira jolong. Wode wil jame doha bodi note bere investment langet komfari yo chegrino. Kunwewe wilu modek tukari chabun kari wonga uchere. Kunwe tinga kiyo nywe wera wera. Eka pijua metia mitugero. Kuto hati tiye kore lañ me ko ñu wekku jëmmi tiu pey ruwa ruwe wiye ñong paradise guest house kay yaay rana bari dox yu ko xorno te ke tuni ñuma pa setwol police station gaaw koy jidu jëm ite ngwe ca non nok doyte gaax jidu jëm ite ngwe ca tinax te bus lay te mogga roja division pri booking kere wilu jëmmi doxa go cimi na manota bira bi bora ngwen a deka bora rio
2: Poi dugu chen kom Dakar on pira dek ya dek kare kom chawa apa ya chel me otieno kapuri yabo redi ne yaba nudo wando wora pol wora tutu twal manono akwa kere manono program ma me beri yamukan apuny I kopi kom pur kita me pur ya mo lo kere I chawa ni dong jotia wot ka kwene mano kita me notie kere en yenno endo pe yina me nui maro kom me opira kom me premier league notia dugu chen manono tinini chawa ngwen ya kina Arsenal kere manono Coventry City chawa ngwen manono Medi War eka dihe no Hull City tia mako Manchester United tunga hal ge eka manono chawa Boro kere Nushu eka Nottingham Forest kere manono Leeds United chawa paru ya chel Everton kere manono Crystal Palace manono chawa paru ya chel Ipswich Town kere manono Sunderland chawa da paru ya chel eka chawa chel kere Nushu manono Brentford atia mako manono Tottenham Hotspurs eka Brighton tia amako manono Aston Villa manono Chen Chabit eka Manchester City kere manono Bournemouth chawa par manono me Otieno dang manono Chen Chabit eka chawa par ya Rio kere Nushu chawa par ya Rio kere Nushu manono Newcastle United kere manono Liverpool eka eno kele nukta duogu chen manono chen kio manono kwa kere kere kome opira enie nono tamo ni da kwa apoyo kiri we waka dugo Joshua iwi yamo eka uta mede kwenye wako unge hie apoye
3: apoye Patrick
2: bea
3: again ni puro ya hukano winyo joa nene ticket wachon joa rabo noti njaye mga chera vya dek penka no mio en puonj gari upuonj wane kita me joa pete participating yara onu imonu iti puonj yare keni so enge en gime extension gin me agriculture wain kari njo me jo punyer yor yo so yin punyo ge gina do punyi wandu yinu de metu ngunu ngai so ene no mi riko gam ko penye nyo pur purur yo pur gen ti yo gan ya mi do penya penyo ko wi kum yene no gudi chunya mi do ko wi ka penjo shai man ka be dikite kite so we ko jol wunu ko jol gi gin dango e line
2: okay apoya poi tal wi radio aka tie keda penyoro itamoni mieri peny yin abino dong jolle chawani en atie dada neno dano ti line eka tim man ate dong neno eno kene lew
4: e pani sai
2: apoya
4: ti ro ke ta go chimo di
2: o tim alfred
4: meodit
2: apenyi tie ningo
4: no meta peny to ko ko mi yat men ku
2: yan men ko bie
4: Okay.
2: Poi tutal hanti apenyo kopi kom manu yat mene kubie manu tim Alfred me ibuja leo. Apoi.
4: Yo enti kapi.
2: Nga?
4: Alfred Kriandongo.
2: Oh Alfred me Kriandongo. Network is better. You come in? I
4: go there, don't go to the copy. I think I know
2: aya iti ko bu dan network ti ngol la yuto eno ko eno ko perung te peru te bere meti clear ba o tamo do ko bu ko be kom kiru da kal peru te nyang
3: na na do pa mi ya mo ano en
2: mini sorry yin dong je sho cha mara mi na ma chi mere yir te penyo
4: hello
2: yes
4: mara de ka ko ho
2: apo yo de ka ko ho a
4: ti ame te penyo ya man o atikare korra mai do a me amani chani a mira piri gira la kiro ko ya nyo ko pite tu eka ato kiro
2: ok
4: eka me ario ya mi ripanyo ni en lagi a me ira tiru ututa rio mano o arano kiro duyu ni Yanyu pe biaro duyu do piu do nyeru lumatino uto biara kiro kiro tuoko du ele maro duyu kiro tuoko ele ngani tido futa rio maro
2: okay
4: atim ningo
2: okay
4: ele mario Joshua nama di pe bora teko kwenye nama ni
2: aya ena meyo
4: apoyo
2: apoyo tutalo dia kakohoro okay yela petie mano odia kakohoro Adeline
5: Sandy
2: apoyo winye
5: Bara.
2: Poi ruanya da.
5: Bara tie. Ina ruanya ka.
2: Ana tie ba.
5: Poi.
2: Apoi.
5: Ata ni bana na ni lang fai kan yang wener ba ko ni wener ke na di lang fai.
2: Lang fai ven ko bo ne tutumia bo ngwen.
5: Okay.
2: Apoi tutu. Okay. And then ngato kene da hele.
6: Hello.
2: Apoi.
6: You
2: are Alfred McKeon Dongo, yes.
6: Yeah.
2: Madam
6: at Angola. For Kajma Kokiti Pepe Rokan and Pepe Kobiki Riapi Dahani Dan Yonio Per.
2: For Rokai Juero, I can't repeat. It's a Kiro.
6: Yada.
2: Let's
6: put on it, okay? Niaga.
2: Okay. Niaga Penya.
3: Niaga.
2: Okay. We're good. I'm not talking about your television. Hello.
7: Yes, Patrick.
2: Yes.
7: Man Moses, but Lucky Moses.
2: Oh yes, Lucky Moses.
7: At your point.
2: Apo yetu tu alapo y.
7: Nena mitu peni ni. Kado pia peni wali na eka teki rudo yado kado. Kapa rupu lobo ye rongi bera ba.
2: Okay.
7: Kiri menu kene. Ya doni pengyo kami rukot yen kayini kiru jamini irto beru bado hatwa yada dokori nini
2: edo
7: yada dohang neo kita beru kirim irto ngya kaya
2: nui rubu ninga
7: kum kita nu instruction siya ko bukede edo abiru na enu pola kare ka joke no kiru megian uro kia tuwa yana hakori
2: manu chao kene beda chala duwa gibi okay kodo omia chala por yin iwur dakatal ne wiyeti abari dakatal ko mi yar eka dakatal de mi yar te xoyo da yunge ko ni wuri moñar yar yo yunge chawe moro ko kete moñar yo diku moñe de chen war yo eka tiro dar yo a yin te chaw ko te nenu yatu te tiri ama o mi ni te tino to twa eka yin te ko ri ha wiyeti abar do ngata kata we ha kwanya ngwene na ya moñu diku ta moñe ti nu moñe ninga
7: no pego ko kon ko pa da khatal do
2: momi nuo do pa ko mar chao kene
7: e nuo pa ko ko
2: a puoi ba
7: a puoi
2: yo a puoi do tal we ha du go jo shoy wi yamo e ka endo te gama penyati bor gana
3: be patri
2: na puoi
3: puoi uno pure ho gana jo karatia win puoi because kene no jo penya pen ki tu nyuro ni ho jo tia picking up because ye ka nero di ko ni puro nyene da mitu ngej So Alfred ko nudia penye ko yekom yad biye. Alfred yen me biye tiye. So kanyu wagini yido yinde gine. Epeer nyu wagini yin moske se pati biye gare. Penye wagini kora me.
2: A penye nga toti karo shwa alo message. Koba ni koi miye koi nge ka yad do yo pola kere yad do yo nino dang tiye. Manono a penye mena machiel. Eka penye mena mario tacho yo nim. Yad soya penye ko nyu wagini. Kado epeer ko nyu wagini kare kiyan.
3: ineno Patrick yen ni en timena me do jamario awa chel kene mena tegine ba meso yatwa nywago ko aya menywa gere kai wore kere so yatwa yo ko en mi ja ko ko bo puri kai ti wo petu jami it's better make ko wani porane from here maybe kwa nyikana akwendo ni ngwana petu nywage no ni beri nywage ken so ya ne beri la hera ni tum ja mi o kai yini ti kere yen e kiero ye nywage ni so ya de wo kiero pat ngai ni ruwo nywago gere so ya mo ti ni yindo puri mo yo kwere petu tuno next season do nure puo nyere mi de ngio ni gini mira ket papa so nele ko ko ko penya Alfred Alfred dia ko ni ko bi ko mi yene bie tia Paul ya Pogdin sisters Alfred ke bi ni wanu mi yi chope giti kano noni ant killer ti kano imida dushu tie da wel giti ping ya her to be the water water ke malo then apenyu kene mo die ka ko horo eno peji ke ko mkiro ya ni porra mairo mere bie mengo Nunem mi te puro ko pa ko bi ko abi se amiro ka yi ni ngeo ni mi te mo style la me yi ri mi do er no enno gino mi re otemo kiti en yin ganu ni poro ni ti arai ame pero mi re be da racha do lum ti pi re male ko ni mi to ki re tongo ka ko re mono be re ko ke ti nyo u ma ye pi ro ye la ho poro ni ko to e ko te je mo ko ba u ma che che so e chan gino ri di nuni do puti ade ti no badono ka yini ko bitongo kai ko e ko bi pur nu wel kos me pur kanu do gwe woro ko malo so gina yini timo yini bini ya pokitun sisas wana te mi yi abi said mono nan selective me gina yini timo yini tongo ko ni batin ni ko ger bana hanen ni diko kai to ramu lo harte ki ro wa nge tie ko a jo ka bur bur kai chel ire ki ro mono mi ko tu nu do atia dok ping ega gin Adeline again mono mega tumuga.
2: Yeah,
3: then lucky mother mono ma po yentia kobo kiremedo ni yati en kai ni gine. Kai ni ekire por ni pero mi mi remere wode pu ila edwag lobi tenwage. So mother go ni risaja moti moti ni dwoko lobi tenwage cha mono yi ni dimi dimi yokango. Some little swap support or kameti en nywage. But nywage digere those prop gin. Luire mo ine o tuchi ko eno kama kino ko ping. So duok lo ni che pe mera gari pase na chelle che ka kor ni no enno.
2: Okay.
3: So ka do yine tiyo ko kede yat kidu yinde ko gare ru yinde wori bet pachu ite ko or gare to nywa gini.
2: Okay.
3: So en yenno. Ke ye pe nya mo bino eno pe na pe na mare ko kom tuchi ya ni ga ni mirme ko rena do pe pe nya ga no te ga mera ko kene kene. Eno mi o goni puon ja ri puon ber yor yo. No ri mai ne digra pe nya ro po ni ansa mera ro ti borre kuno. Gina penya menenti en.
2: Okay. Atamu wa kodo do kien ye dakara tidi I work the way and knock I got do do kien a oda ye dakara no da do la kodo bir me yo gin amenuti.
3: En mod ma la nya da dok tin tie. Ye o pogetun sisas maro puri o kanu mara be that's when one you kill you gin norma we dano ka ya I class kit nu all so mi gin norma we o so gin we o ne wanu mi le ye me tishi por because ka ni bini ya pogetun sisas one po jaro soda bo jar da pi bo jar nyo gari wanu mi yen because ka na mi ya do ne do nyo ai was to jump here de kwie nu mi pi ya duong duong afa
2: atetani
3: so mio ka nge ponchi to mito tamani da do ko bo ru bai mi u jami ma wa
2: okay apoya
3: so yinde bera ta yara kane ko do lanyu jami
2: okay
8: Na ye apoy kanduga ni ponkiti yini wile kari kwena jako kuwel jami duga ni omedewoki benya eyo apenye ni uko magamere tiyo ha oha ni ngodo mwuma shopa za tia paj municipality manager wa worli racha mum mwonyo jami duga titi na mea tia tia bimiri rogo haloko mii kampale lira dogdoda penye tamibodgi kope wil mwanu nuiko uche ningo ane ya jwani ti jami duche duga kum kila siku ma wile rake na kajina wile wile doku mii wile factory wedwe to uti uti ya gobo danyi yata imito kubijo nukum ti jami duche paj kane Jackie P. Soda se mad ducha kelo gubu man energy drink Tongwen Spirits ba Big 5 Officer Coffee Relax Chief Wereji Express XS Avion Empire Gold UG 99 El Salvador gikiridu kun mad longa genyu wi Uti glucose

bet ko per kwani ti kwena chora per yo no tik video bi geni gum ti me yo karu gama gama ngata ti dori yi hani men ni ti ober ka karu bi bor vinse na ma chimeti nota bi bor yo abu mwana de ka bi nota yo aboro

0: estimate ti pinga tanga tanga man bi de me cha do yin ti jo amu lu ngini pokloro gol me cho ko jemu biru jemu me kaburu ko bini yi biru pokloro gol me cho do ni kuoni temi yi ndo do dana yuri wangjo ka kanno ke na me yidi wo yi no ba yin pe por me biru kanno ka yini do ni radio kanne ne yini no ni ri ridi no biru kanno me yi de ya di ya me biri ko nda biru kanna yin mi biri ya e yi no ni ka kan yin po biru kanna me yin mi biri ya yin ko mi biri tu yi cha mo ko kanno no manno o biru ngata me digi low service dim gor biri jo like kom jo mi ro biru kene kene because na no bagi na me no en pay por so ka yin biri cho me digi low service dim pedi gi do ga na me ko me cho no biru ke ka re me chung kede manni gi jam ko me ro biru jam ga me ro me ko me cho no pe biru ke ka re me chung jammi ni do churang ma ma kri jammo ga meroma do kiru ni manno mala tak twal tipe ki mogo ame ya ko be rectal dysfunction ame bedati a chala do ni man me tuwe mogo be do kiri karam no bedati komi so enu ni kuri man chagere i komi ni joborno ame yem kom performance be da be ka cha ame won me wata kiri da ko ni won wata kiri girlfriend morno inu ni ko me cho je ko mo chu ngabe inu ni woro rata kre da ko na ngabe ron ma che letum ko de be no no da ko di do ron me na mario je mo inu te wor ke kar ba de tu ni cha mo ga me inu ni I rata kre da ke ron ma che ron mario ron ma de kya nu ba yo lo ko te tu ni cha mo du gi ron ma che ra yo nu yo lo ko te me ga na be ru ga ra na che no da du lo ko so ni ko di jam ni bu di jam mo ga me ro be ru kre kar man no me ngutu ko ni pe ga mor nu ti kumi gina me yam chon no pe tim ni ko ba nu di ati me ko mi kai nu di ati me ko mi bino ko daata mo biro time na ma cella ma yid mir bet gir kar man ma ngey den te cho ken tiye am ko rigini kum do chaqere ya chaq ge me gini ngey gir ko be kom buru noni girlfriend ge me na ma cella ma gini wor ke mar wate ke noni wor wate ke ran ma cel ko me cho cha te toko eka dong me na mar yete bir peko ye nu ko me ti cho ken tiye me kom gi bede minute yoma yoma am cham go ka da ya wo ne wate ke da ko ni cham go da ka da ko mi program ko do bina bir wate ke di ko me cho cha bir ba gini da do peko biru bagina yirepe kayini biru gori chono bini dakata la ko bidi kare man me kunyi dente jogene tiye me believing o maybe kare me atiye donja anyunga ye wa biuti me ginor nyu kono ko mako piera kono ka ti meni ngo kayini bini dakata modena bolu cycling tike de management na meti bio psycho socio noni wi apiri dan jo biru kiri kare me lokedi kare ngo pimu no toti dan ngo biru kiri kare man me kunyi ye kare ngo noni that part of that social aspect dan ngo biru kiri kare man me missing jure nga biru kiri kala manu me advise yi mini doctien manu me wote mugino ma wegi ni cho morno dunga menu komitie aber kete miru bet kede kade itunu naga chawani yin tunu biru dana menu imar yut koma tekta tuan modi na bolu sekli diri ni chien bisiel tia biru kiri kala manu me meyi as usual discount Saturday manu eno literally uluni open sale ka yini bino normal manu jam meyi man chawa mayini laaru weluni dakatal te yenna minuti nino kenene biru tutumia para bij fix kai pege tutumia para bij pe biru kere kare manu me wot kede bare noni kai bini chien bisiel kai bini chien kiro yin ron biru kere kare manu me laaru wel metutumia pire yan metutumia pire dek ron wot kere wel metutumia pire wa beiro yan metutumia pire dek dara wot kere wel metutumia pire wa boro mandu biru jame meti mere open sale de nyungu discount zata de ba ba direni nama chim amera mogo yi modern herbal recycling tin not a biro a boro a chel angwena bisiel la bich a bisiel a biro not not a biro a boro a chel angwena bisiel la bich a bisiel a biro not Airtel tin not a biro a bij a biro pira dek wi abongwen not not pira ngwen no manu biro numbers amero ko bere kede modern herbal recycling yenno
1: nyura wa kwany kwena chigu chigu mecha to ele ka ngi chen medo ngi ka
2: O tinu ba kurta yo Kristo kere jolong pa ko ba kucha me pa ko ba denen min mi tore to malo o mi ukani cha me UPG cha

neena juñya ka do ni tieni kay ko le do chuya yi di round le kul pido no chuya wa chuala chuala ma luoni ma juñya do ay ni no mara chen do ka de wori hotel ro kanaro adenu ngi mala mo jete do hotel ane gori mala ke le der mit le petit coin Malan calcule tek do tek al dada Malado galka dada wulu ngane marbe toti biru kan ne nyara mo ana be pe ma mi alu ni mar ne ne rami tota ngi mo hanyal ye toti ana be marana do ke chukela ata bir meda kana ka de jam inu kelen ni no mara chela yo wan wori hotel

0: ni yu jalo mo mi ta to ko eka
1: tikere boy boy lo etieni a
2: aru di go yo were no mid mate
1: le yini rai
2: a metia gori beri wi no re a vita per pe o yo are no chat twal
1: ke kana yo ye wer ber ke tima boy boy cha
2: ya yo yo ya
1: Lele ko ema makado hombo gude ko kunya burbo tienipu. Itieninga.
2: Atie ber.
1: Duwen ba.
2: Atie ba. Yidinemo.
1: Ngeyire ti werje again bed bedoni weka bed bedona.
2: Wandu
1: muneri wen.
2: Apo it twala we radio.
1: Hey, mota win radio ka.
2: Yeah. Apo it we apo it twal me ko mo komo ke do we radio na huki. Atia win ya beru bay la yo kana ru jotia go yo lia pelare. Kulu kulu kulu ko ni mara wo wiri no ta yo ko e jawi. Ani
1: yere nena. Deno nga beri kata na yada ngituto kida kesi karuchaji.
2: Ingiungo, joti wango. Jokero kuro tiang tienda pera, jokero kuro tien nywagi, jokero
1: kuro. Iye tienda tinini?
2: Jokero kuro na tienda mbaido.
1: Manu mea hoa.
2: Uji uoyo. Mungu kuro na tienda rangatia uoyo la yo. Eto yiriti goyo buli wijo ame pelara. Uke metia ngurore.
1: Kopo chenge ni hadli ntia donyi wijo. Apoye ne.
2: Awi ni apoye tek tu alara mire okay Morris. Ngata wuki yiri na wuki cha kuro tuone. Ni na do wata kwani.
1: Unu poda agaka kuro dake hotel.
2: Wuki puru nu atia nyono yiping. Anyu nyono do yiping. Anyu nyono do wuki tu aluru ching. Aya tu aluru ching. Angu ya ti na katutu apala miu. Ada ya tir ada duo karuero ada nyono yiping karuero na hatu wancholo karuero no joti a per twal so yin kanu no itiri ngo yina wi radio wi tieno meni na tinini jamete wote ngo pinkano
1: yini bino le lere nu atia ko bawu nyedi u chitore mara da do ke kana yini tuni nu a yani ke kana yini kwanye ya anta o mejen ba angole kai diere diere ke kana mo nu da ti ye
2: ngole diere ye ba wer cha ni
1: ngole diere ana de ko ba wini dio ni jomo no ti ya me la no no ti no ya itutu mbale tia doctor tu a leptang pa ku cha karo tu he da wa ta kire na chi mora mo ya itutu yam kana ti danga da he pa hi cha lo ku na cha da ko bin na chi ti ni ngo punu petien ngai rek ni ay tieni ngon ni atia bet e mo ragen yini ngi ala de copy kom ci cha ko di jamino te ko binna yini ana be doctor tium bale na da da word protam ka du ko habina lim jay char na rek ni ana be nas ano ka wate tik tutu yam enan da da du ne da tam ya nan ka war lim jay char ti do mo ka dek tua be put patu ne char jan ra cha ko wod ya ber cha jotia wood lo de ko ni ngi wan no tieni an wi ara pon no no gi no ra pon pe wi ata man ni ba na ya da ko ra bori bo o mi ara te ni na tene ni
2: e cho cha ko le mo lo ho
1: titi do na ya agenda na ji ra de ko pera de be du ba lo ba ni ya na nga ba ra pon pe no mi agi na ta ni binu ni da ni o da do ka be me po ai a be me ko nda do bo cha le gi no ba ra en ori
2: Nene bayi romo kwa kupacho.
1: Reko iwa kida doko chaki kanu tiye ni. Ajo ndai mede wood gini ajo tia la yelo. Koba dunia anu kaya kina ki ajo tia wuri yo. Ajo tia nyunywa hongo adu miro temi. Nyo rajo ka onu endo tia jenda mera dungu doa hiye. Eche hadungu wuru tunututu lira dungu tia kara kato do lira. Maru teo itunu kai stenya machela. Nyo stenya machela. Uruwa ninga?
2: Eh beru kobu ko pulu nuiti ko background ni ko
1: lungo mestay na machel ini winyi kani ani
2: ani
1: mani
2: de beru kanu
1: itamani atunu pahe wa beru kuna cha wene nang ya ani ben mod jotele leo log pulu ya gini ka ya tunu gini bara bunga o ya tunu ka stay na mario mara jo ya yiro yira pemetu hudu ti de stay na mario ni darling Jadi saya buat
2: bunyi jari yang tuan bagai.
1: Jadi orang luar kan ini darling, dah nyanyi negara John. Dia luar kan ini darling. Jadi saya dengan lagi tuan le gombalan mau luar ni aku orang meti ya lepas tang. Malu tuan kau istilah nama dek, baby.
2: Baby. stage
1: na madeg no de ka stage sangwen
2: je video de nyiko nyi
1: tido wote nyi hodo atun ba tun ya gege
2: no no do laptop
1: tido utun de gumbala kora meti ya laptop jodo luwe kani baby again isha hajo wara jota cha cha loko ya kara laptop utun yu tu hado to bara bara kunaja ba ya pala tutu bi abia bia gecha ya do kai kopi kom baby da luwan wani bay
0: Pero wame wa. Joha.
1: Maro tikani be. Kiken. Pedo ngulunga be lunga ni be. Mundo stage number 1.
2: A ver. Stage ya lead dunga pela.
1: Stage ya pata me. Aman, eh, it would give stage number 1 ja. Jotame de kara chekre wood. No era de rio ba gere nge jotia wo chekulo tia wo na nyim. Aman. Bada inyo cha jotia huwa jotia ko kwa ha ching bada ho bad nya ho jotia che te good bag cha ko inyo gi nora mo mar che char kre jami
2: yi chuki aka yi ni wori chung no tia wo wo
1: inyo gi no
2: mo du tia cha to ma ni ka du kra tungulo ka kor mo de
1: gin che gin kre cha ko wo ko yar lo yar nya nya yar kiri kun yaro lola yar nyen yat kiri kuna lava lava bin kanu yoro yot anya dahani karamando ngoi begini hello da pide pete laye tengo bini mani ngewa na biru doctor ni yano mina morka ye chenche wani awa wile kuri gina teke begini ye
0: wole jo akuya dahoni
1: aman ka jini nwe bedo lele yin kira hunje diyo yinwe timngo yunge koka gini dado yini lo hoko jem dao che hoko dado tia baeba yunge koka yar lo yar nye yar kire kun la la wele woti yinwe timo donga
2: ama chel kong lono pido ko lono pido ko me kuno minere moro na mo ker gin ja kone yi bagere so mangurni nyango ne mirdo yere o min na dano ne no ker gin ja kone yi bagere Mamano.
1: Mano kayo no piru
2: kitu. Yeah, maybe you wote tutunu yani cha nyuidari cha chovera be. Miru yini kato kere gao ba a.
1: Ere ibenke tin sol loro.
2: Tin sol loro. Mire nakne sol loro. Nakne sol loro.
1: Ame nyua hau kere yo.
2: Ame nyua hau kere yo.
1: Kakuri gina ramaru ngole yinai. Ile ere kera ramu.
2: In short, ka jemu ke ka de ye ko mo ba na ha ka re gi ma je na be ti ki do ka sha o de ye ko yini bi ro ko ma no re o ko ma no do
1: in chal gi ni ne ho ya na
0: ba tu che de no ma do
1: le a win ne di ka yiru no be ro lo ne da dai ti wori yo o ba o mi ra de nu ko da na be ro ni am nda o ye tam ko e ka yar lo le yar kire ku won ko de ginu ta ko hayi bag yin
2: yinu ni ti mo ngo
1: ni ko be do ka 12 ba da nge ba le
2: You know it, Monga, we ready.
1: You know it, Monga.
2: Eh?
1: And I'm a chimney to a note a deck about when I are boring, when not a boring, when and when. Mono empty and I can air tell the note.
2: A real note, a bong when not a shell, not a beer.
1: Now take it down a line. Hello?
3: How are you?
1: Poor you.
3: Poor you. Poor you. Poor you. Poor you. Poor
2: Olenta.
3: I'm going to go to the house.
2: Karu hebi ru bizi kur yar lolo yar nyen yar gino ko ho ba ke ru
3: kar kai yino no feri ke ra ti mu ke mere mere ber ka bizi ne ku ye ko
1: eto gini nge chu ko ki nge bage ba
3: kai do mi mi fuda ma tie wore nyi
1: adango penyo ko ni kara man no ni dohi
3: kai ko pen yang no mi ni de mo kir ke me ro ti ti ana poy ba
1: poy ba
2: eh poy te hello
4: Better ada ti o din kan wana no
2: Ni mi du ko ni wari yob ginno.
4: Eh, piara be doctor to alera ko ni no o yob kuna ban. Kuna bubo. Mano her ko.
2: Ma ki no vale kere ko vere.
4: Vale ko ko mi ando. Ya yu la.
2: Eh, okay.
4: A ko ni ve ko pa nyber ko do mi ye. Ya bu ko le ye ko.
1: Eh boy.
2: O boy Brian.
1: Hello.
2: Hello.
3: Hello.
1: Hello.
3: Bye.
1: Hello.
3: Bam muje Nelson tile.
2: Muje Nelson.
3: Acha me ko mi utamo ba.
2: Mi watambi.
3: Ara ti ya chamcho bu kon molema.
2: Hmm.
3: Tana me man do mini ma payo na onye ni peruji daji.
2: Ningo.
3: Do mini ma payo na ro acha tabni mo meruji daji.
2: Hmm.
3: Me di ko mi chamba. O adinu nu mi adir meni na wora ike entar joy mana mo wora kere wodi
1: eh
3: o mi ania wora ike jinia amake amana ma gari no jini tor ta mere ya he bilang ra mor bare mor gudu
1: eh
3: o ke tia ka ka me tia ka ta ra ra jin ka ini kiti o kitoro
1: ko ke ne
3: eni no mi akoko
2: eh ni no tia je tia ka ka ngo
3: yes Inajo uor kermo che char Germany ame ame odio te beru kopi.
1: Eh.
3: Yar lor ni kan ingo gini.
1: Yar lor ka kiri kul.
3: Eh.
2: Mm.
3: Para dio.
1: Apo ayo.
2: Upo yo. Ni
3: bagara po ayo ba.
2: Upo
3: ba. Hun ka ko na che. Tu ko ba.
2: Mo te jo ko na mulema.
3: Ta pe ko na ti ka ko gi beru ko nya ko amo to gi du tu.
2: Uko uko ni.
3: Eh amo ro gi ko.
1: Morgi.
3: Uma woro kwa kwa eriko mora kwa woro kitu wano kwa kuma wano jo me yugana.
2: Pekira mi yu.
1: Kwa era atunu.
2: Atunu, atunu ben mod.
1: Atunu ben mod. Maurice.
2: Eh?
1: Wena wante loke. Ule jwana jo la hovi gyo kwa. Jwana laka mitu weke gi Premier League.
2: Eh.
1: Gwagin do golo kwa da hadeg.
2: Munu jo mene?
1: Arsenal do.
2: Gula de.
1: Hadeg. Daikom not.
2: Ikum jo mene?
1: Coventry. Jomoti upela nyenye na mirbita ya mgini lika jado.
2: Ah, karubinu yitu gia jado ni.
1: Odigare na yo goha.
2: Gulo ade.
1: Eh.
2: Eh, jomoro nwe nwe ge uwari.
1: Kache ngutuni kumipaku nyikoba. Hello.
2: Hello.
3: Go.
2: Eh.
3: Yere yo.
1: Utebe.
3: Kopi kano mpe yod ba.
2: Kopi kano pete yod.
3: Masi mi natia kwa nyatora.
2: Ule zini ya kwa bakong?
3: Man kano anmo. Nwa ya reko ugani haa. Omina yu miagini niya wara yu betu gini. Ijane ya recha uko kene ni unenda wara bolo. Ate wata ba bolo kwa reko bi oke. Waido kwa ate erdo gini lo. Awata bero si ye duit. Pieto kapele nupa alare.
1: Le noi piru pira gorba.
3: Apoiba.
1: Maurice, eh? Mandor, pida di tu kawani. Rame piru mora yal jomaro piru kenia. Eh, kai mara. Atike de nini poro, poter yo.
2: Eh, uto gali da romo windi.
1: Gala tia da u. Kum
2: nito tia da. Kwa wawain ang wajibu to hamora chol piti.
1: Eh, angkwa lwa beru len magizi.
2: Ankor wa ke da bir loya ti guru.
1: Aboro ma cha da mina mawa. Bir speaker me parliament da ko ne ko binu ma ka wot kuna cha ka ba ya wot ke ni.
2: Er jo ko go ba don ba.
1: United ye.
2: Eh jo no ara pe ye. An put po ko go ba ka do. An ko ko pa di wor.
1: E ko wa te ni.
2: Wor ba la Singapore.
1: E te ba ko di ko ba loya ni an ko mena ti ni pa ber ko di cha man ba ba la cha wa ni. An ko meta won na he point.
2: Eh won na.
1: Ko ba en wor bori. Hello.
3: Hello.
1: Eh.
3: Man Daniel Chaka. Nina Ginotai.
2: Daniel Ginotai.
3: Ginotai.
2: Oh, kur ginoko kore yi chauri.
3: Gino kore tamba. Ni daran uru. Inda le piro koni a mono me mego mena. Tanu mo gin yore ba yo kapto mane tengo le ba koryo.
1: Ni ami te yaro lolo yaro o yat kiri kundi a yella.
2: A woman in Kachung, Yat Kirkuntie.
3: Yat Kirkuntie.
1: No, when I do it.
3: Anako
1: any mono mina charker a charal on the dog, Kachar.
3: Ah, good couple of me a
1: bear. You better charado.
3: Ah,
1: eh.
2: That Nata Yatoko that until it me ever.
1: Ah,
3: ha.
1: I'm going to go to the house.
3: Kan aku memang dia nak bird wala aku nak kena gini ada faham yang dia ada fere ke fere.
1: Kalau ni no ini piru ni baru gitu cha badu wong.
3: Ah fere ko ni han ko ada je la badu mai ko fere gini kon.
1: Wo cak ko.
3: Wo cak ko ita pian na piru ye le.
1: Ah.
3: Ni dah piru ko.
1: Le oh Morris. Anna mi de da hamoro ko go monar yako go chi
2: eh ole mono
1: kon mi wa nge ni gindo kito do gino no ko kun me de e gi chi ya ne ko
2: eh ole mon ko ri go chi ko dok line ko we ki mon na go chi mo o mi do mon di mon ngwen
1: eh kon mi wa nge ka no gindo en jo ra do inu ini bedo nashi inu doctor a doctor te ko be ni ko ti na mana mana yinda de nyang penda de nu doctor ada yung ngay chen wani man doktor ma chara yar lor yat kiri kun yan nye nye
2: ka yini da ho
1: unwe timo nga
2: yunwe timo
1: unwe me de e chie ya nu atambo ka lao here
2: hello hello
3: hello
2: man da ko meni
1: man ka moli moli meni ni
3: apoy wiye ganwa
2: apoy apoy mito da ko
3: iti lo kero kore sam na e guru
2: ole sam yin wano mito da ho ko
3: kanu anu ko bukani a utu de tel mo ana mi beri jaru ku ya chata jaye moro
1: eto yini bo doctor me dana yini mi tin din chata ya tholo ya nyen ya kiri kun len we
3: andu ne ko buni a jon ti chel kunu ana ti kunu ko ba ko ki gimi ka ado
2: okay
3: eto no te ta kesa du tiewa
1: e ginu da hata kame
3: ya
2: Why don't we do moon kong? Come moon in a go jim bong.
1: Hello?
2: Hello? Go away, give me moon kong, meet someone. Hello?
5: Hello?
1: Hello? Hello?
5: A boy, when you don't know that.
1: A boy, Amanda, how many?
5: My Jennifer, more lady.
1: Hey, Jennifer, lady. Jennifer, where?
2: Can I do Lilia Connie?
5: Oh, yeah.
1: You don't know better than nothing here. I don't know how to get in there. Young, they call me a cover.
5: I got it, huh?
1: I call me.
2: Cadu, no,
1: you don't get the inner better than nothing here. I don't know how to get a year. Go, Elka. Eka chara de wuru no ginlo teko yar nyanya yar lol yar kirikun eye baga doctor
2: Apendini do no
1: yiri. Apendo tieni yirinwe temunga.
5: Ba Jennifer,
1: where? Ana mire ni yin kai lok kong e kapastia nasicha yin don e beru nasi ko do kiti beru nas
5: eh
1: ka ya nyenyo lolo kiri kunte ko ye baga doctor me olo ho kiri yin e ko e oko da de di luong kani be yin don weti mo chalo nasi
5: ko pe do te te kamera dong et dong Kiki mogada de chamo ora de un teketie.
2: A man momba. A penka ro tika in chatti, a penti.
5: Ya do dunda do koni a a.
2: A mi de we.
5: Ni nan chalo da go bergina pando.
1: Jennifer we.
2: A penka tieni.
1: Ke winka perra mori.
2: Ya nyu li, ya nyu gi wora gi koko.
5: A do nyu.
2: Ye me de ya nyu ye gi koko.
5: Eh.
2: Yeah.
1: Eh, mora yinu nwe kobe ya chaki cha. Amedeni, ya ila koko ni,
5: Dorare.
1: Abui.
2: Abui ba?
1: Le Maurice.
5: Ale koye ba?
1: Ale koye le Jeriba. Ale le Maurice.
2: Mojo lili.
5: Na
2: down your
5: line,
2: da
1: ma program wet down your
5: line.
1: Avoye
2: take.
1: Ova me de
5: ma ku yin ku
2: chu Aya. Hello.
5: Hello.
1: Uh-huh.
5: Yung ninga.
1: Otia ba.
5: Koye ba.
1: Manga.
5: Mara ri atu tujulu.
2: Ari.
1: Otu chu nga.
5: Ha? Tujulu.
2: Otu ka ngare.
5: Molu ka ja chona wana do nuo nuo ba.
2: Ndu ngutu chu ka.
1: Like that, the one for more, you're
2: a man. Major make a tin in the Gorican. Major make a tin in the canoe more. Go out to you.
5: Yavada, go can a lair, got your me to cobble.
2: Pair be no canoe.
1: Couldn't take Gomola men.
5: Monty Boyet on cancel.
1: Da Bini Boya.
2: Pair be no boy.
5: Be the better car.
1: A man are ye?
5: How will you?
1: Yin don't cock it in a better nicey. Eka ida de ko ko bo doctor iyo nge chen yaro lo ya nye nyat kiri kunte do ko ke baga doctor yiru me me de ko bo e ne cha ya ko nwe te munga
5: no pa me de ko bo e tien ko da na rama cha na ha da na ko
2: re la kundu kitam de piru che ha ko
5: a no la ke set me no ko
2: munu no la ko ne nga
5: Wakoni
1: tede atie yeke
5: wa
1: wotu roine ke wotu ruwa watini
5: na pat
1: Eka pinte bere
5: tieni nwe kwer pinga Mubede goba
1: Yini kwer mwa ikwer ko hagin tia ya kona
5: Ate ko hagin tia me di manu don nu bere goba nu pobe dokta ka ka nu tia mire wotia ta cher kona
1: Modda A boy take career.
2: A boy.
1: Hello.
5: Hello. Okay, tiyeringa.
2: Ati ba?
5: No, pero babra menao.
2: Babra menao mo.
5: Eh. An kanu azar dahono ano dere ba chima maro ko arabo kore. Atuo maro ko mo diu kora me tuo rata. Ada do babra baba.
2: Ite babra ko.
5: Tera dam chimera karugo.
1: Do chimeni kohi yunge kohagira.
5: Karagun, meni chame tuo pera.
1: Yin ko mire kuran ka explaining omi ugira ni uko.
5: Okay. Ano kunye tuo maon mentia gor gor moro yin chimera kofi kore warata. Ate di wata tuwa lata chig. Ake na blacklist.
2: Ha.
5: Eh.
1: No yu maha kemo ba.
2: I wata tuwa.
5: Karena kita mesti mahu cari pecahi goba mir logno hati ramai ni cari buat pada tu nak tengok pergi napa?
1: Alok ke ini ramai maru loh siapa maru jadi teacher?
5: Balik ke video apa kanu kalau cari cari ke mana cari pergi nama? En cari je mana cari lupa kuar?
1: Ah, ini pergi ya pergi bola.
5: Lupa kuar apa?
2: Lupa kuar.
5: Eh,
1: amando ngai de nyako ni charku de jemino de yero.
5: Karkata jati yami yo kada itu ni tu jari kere akor.
1: Awo yo boko.
2: Awo yo boko.
5: Karakari kere.
2: Ayo boko.
5: Ayo do.
1: Hello. Hello.
2: Hello.
5: Papa. Mani matesta wiri.
2: Matesta ma wiri.
5: An kaun wara e nono komo nuan mi yer ako teni tel yo ka wo ki ana tel yo ana mi yer tel yo an do ene te kulu ye wore mi ni ti wo ti tano e no ti wo ti yam nono nuara lu ha do ko kien yen nu an wor goba
2: nu el wor goba
5: nu ra ti ko ni jo mi el ko mi el kari kari de ti pe ha ni ti mi ngo ko kom ko ga te ni we kari do yin di na ra bere nu ra ngo ko ko ga te ni Kadi mar pongo goba ikom tiami tuju. Goba pepe.
2: Mungu jo kara luru goba.
5: Ah, goba pepe kina konyo kweri. Tiyo amor na ene na kari yin kota kota tuwe ipi goba.
1: Opo ye ba?
5: Na wan yiru chungko mi goba teni. Mani mate tawiri.
1: Apo ya taik.
2: Yeah.
1: Morris. Any cobda end. We have worked that a bit. Kito ko berike no ba.
2: Yeah.
1: Pero kwan pera o mari. Need kelly wa ko.
2: Yeah.
6: And listening to 92.9 FM Radio Apache.
7: How long are you been up with a dike? Like a me up up bed. Take with a dike. Better me up up bed. Then you give me way. If I know how you been on top, then I kill a young man. Don't get a chop.
8: Uluma da poko kore ta mari dwe nyuka do keno one brother ye mona
7: ngoti nyoba yo poke ada ta ye eno uluma kala ma do kwa yo ameo tenya meri bila no wa yo belika do pa yo ado tenya kino en I'm going to go to the house.

0: ye ba mo ba re lo yo ko mura ko ye ka me ne yi yo de wa ye lo yo ko mura ko ye ka me ne yi yo de wa ye na ba le ku na win you die ye ni o be ra ra ka tin lu wa ojunji
1: ati na wo te pe abad na nyu ala lu ku nyu ni kire ila mi me ni wa me e lo so ba lo
0: ko ri ku ko na yo ba lo me lo nyu
1: o ti na bi wu ni ko ni ma
2: abira no ngata ga yibir tamba go ngama kulo tie ko be kum cha man me nyumir cha wat gi ken gi ku no cha ki bulo me pa jwa kan ko ko
3: america covering the heart of lango and beyond radio apart reaches listeners across the patch lira aletong otore amolata dogolo kwania and the yam with reliable information engaging talk shows uplifting music and community focused programming

0: piano. Ah, ya.
1: Kai tommi nui tani yeni ngo tombe ko ngama kuro. Nyo mara joni.
0: Oh, win pokem matino. Matuan mon me America.

jɔn wula ta ko bɛ ka na na ba jɔn wuli kari ɲɔla ta bon papi ti na jɔni kari ɲɔla ti na sɛl mi romi ka dan fe ɲɔl fo yo ba ye arati fe ka kom ɲɔl wula da to bɛ ti pe nu ti na tu biru kala kala lo ko ti na miu Tino ke ni numa e chuala chuala ma wan pa pe manu le me so de no carre we are now. A dini ne no yilo pe di pua pe di we mer ma won pe a tina jo ada yire kwata na. A dini ne no we le ra ke na ga to ke mer ma won a pe nyoni. Mana nyuwa le poye poye di ka pinya ruwa pinju lu do kokat kere mega do ka pinya la pinya la pinya la pinya la pinya. Ente ke be mara bara wiye be le le wiye rege. Kalo dino wula da reno.

Kululacho, mojwalo tu amatoka. Yegenyu mwa kanyeni ngoka enenu bulo, nyoto yotita winyu ya.

0: je monu ti ube da lur ama na kede alur jo kora oba ni ri da kal mo ka biro ko pera do ken alur jo yai
1: aya wanu biri wona made ko burke bi e kunaja burye

karma dan noni ulu tiya mista ana cha awan me dok yam gan ki kumara karma of chok chok ki gan ana no le tiya me tiya me tiya ni ne ulo ko ne ka ni te ki wa gan ti ka ko ma ko ni pe ana pe ne lo ka to lo no mara me in ko ki ma ne le tiya me le tiya ni ko ni ata ya ba ma we cha mo ni ko pi an mama ne pe ga gan anda wa pe ne lo ka to lo mama ni ko pe ko tiya pe ma ana na ana ti ka ko ene do ko ki da ni Unogo dogo ling manog ya wati ni miyana wati siri tong Idi yo wiyano kuida kawi Ama kwenye logo wati logo Mamani ko no chiyana niki kwe ma enti yara kawi kono Ama naka na kika kwa mamani do kwa kuida enti mamani Daram chiyara do kwa siyara kawi di tong Papa mamani na kiyana yira mokwe wana kuka mamani do ae ni ndok ane do kwa ana bir gan tani ari o kula ko da ko ko wadi ka kuma lo ara e tiar ka yene mama ne tek tek ko ki di ton mama ne bi na nyo ma nyo ke le pa wora ti mama ra no ko mama ne tiar ko re ton pe ne ari o kula yi ke be gan kan ke

kuma be kar ma pogo di taon da tiyan pe. Arango le kuma mani di owen pe kome tema yeme kama charan pon liye ki kar si ane. Uyo wala wajin ane no kama manu ke wet loge wye. A chode wachin meno ma di lakin. Ambe ane no mamani kuma ni ambizu gore ki silipa dan tani lo. Ano ko mamani wore di owen pe wa munga teru mi nyik siya ke kati di owen o kono. Ana nermo mani ka go lipstick doge. Doge bokcha doge nyon maki luone ki ding.